0: δουλεύει με ραφό.
1: Masakyo monje natsatsi ke nna pone e fukutlo fela matsatsi a le propongwe e ke tipedi so ba mabedi le borrataro yo go dumedisana ya ke kodiwa na selenda poi tapang o kwa ke ditwe merafong a 360 ratu mo go tsa metshameko ke tla ke phaga mistesi ya tlasa ka sa motla ke be ke re ro bone moso mo letsatsing la gompieno go robala ke tlholego ya go tsoga ke hao tla ke fela ko line wana ke re ke gorogile mo letsatsing la gompieno ke tla ke tshwere mola ke tla ke tshwere ditaola ke tla ke go batla ko nnete leng teng mme fela ke tla ke dire ka mokgwa wa tloyelo gore re bone gore nnete e mo kae tla ke gore fumane bo ga ba re sia fuma e ke re nnete ke ye simpiwe le chabalala tournamenta metshameko e tshamekileng mo letsatsing la maopane under 15 euphoria batletse setlhopha sa sepika no e le nosigo le fela KZN Real Vultures ba tlotse setlhopha sa Soweto Shining Stars ka nno e le nosi e go lefela tla re lebelele ba under 15 euphoria ba tlotse setlhopha sa Sunshine Academy ka nno tse pedi go lefela sepi ba tlhola setlhopha sa New Hope Star ka nno e le nosi go lefela ba le dimo tse di ko tlase ga some a mabedi Orlando West Academy ba tlotse setlhopha sa Soweto Warriors ka nno e le nosi go lefela Zulu Warriors ba thola izintsha izi strong ka nno e le nosi ya go lefela Euphoria ba thola setlhopha sa Mighty Stars ka nno tse pedi ya go e le nngwe mo letsatsing la gompieno phakathi ba na le setlhopha sa Amarotefa ka ura ya borobongwe under 15 Midlands Academy ba na setlhopha sa Samba Boys ka ura ya lesome under 17 Amantawana ba na le Midlands Academy ka ura ya lesome lepongwe na Cape Town Skeleton ba na setlhopha sa 2 for Joy ka ura ya lesome lepokopedi ba ba dilemo tse di ko tlase ga some a mabedi Atlanta Reach United ba na le setlhopha sa Midlands ka ura ya bongwe Mofolo Romans ba na le setlhopha sa New Hope Stars ka ura ya bopedi Soweto Sports Excellence ba na le Pimaville ka ura ya boraro ke tse di diragalang mo letsatsing la gompieno Piri Mapetla kgotsa Sports Ground Sempiwe Chabalala Tournament re be re buela ka ko FIFA World Cup letsatsi la gompieno setlhopha se se nosi seo se re saletseng mo Aforika e leng setlhopha sa Morocco ba tla bo ba mekamekane le setlhopha sa France ka ura ya some mo maitsiboeng a letsatsi mo letsatsing la kamoso Spain ba na le Belgium ka ura ya borobongwe ditlhopha tse robedi tseo di setseng mo FIFA World Cup France, Morocco, Spain, Belgium, Argentina, Switzerland, England, Norway ke tsona ditlhopha tse di setseng tse robedi go alowa jaanong go lwelwa go ya ko makgaolakganyeng mme fela ditlhopha tse robedi tse ga di sena difenya go tsa bo go sala ditlhopha di le nne ke tse feng tseo di tabong a di setse re tla dulang tse re go netefaletsa be ke tsa ditlhopho tse ke poela go line one e ke re kodiwa kolonele ya gabe selenda poi tapang wa ko gakeditswe a tla go tsetsetsa metshameko mo letsatsing la lapone merafong a 360 ratio.

0: Wanna fuck it up?
1: Last beat. Yeah. Ya. Killer. Na na na na na. Na na na na na. You know what?